0: springtime man. Eko man ni ke au si ta te ko to ai mattresses. Ne ko ma ya. Ni ta me ko ko semua ke ko na sta semua ka ko ya ke wa mo te kin pa ya. E ko ko ta ma ma wa po so an ko pe a pe ta ya ko ta ga ti ko ga ki so ko mi ya. Se ko ya ka ma te ya ta ko te ta mo mo skete na na si so me ke na ta ko to mo so na. Na pitu ke mas ni te wapus sa man nak sa ne ke pakun ke te ko ka ke okum ya. Te ko te ya. E ko ai pe ka ke sama su ko ta si chik si sa. To na pro ke sa ka ko is ka na si chik si sa ma si ve sa ga ni sta. Te ka ke mit sa na se ko ya. E ke ka no ai ya wapus so ya na ne ka ya. Ye ski ta ha to no kum na. Te ko to e vitta ke ko. Ego nette ko misto ko ke ko nta ta ko ta te ko hewas ka sawa ta ta na no wa po so na e ko is na strips e hi pa so te ko te sa wi ta ni te misto ko se ko ke pa so te ko pa so te ngan ge e ko hops ka na skan ni ta se ka sta te ko ta e pe ka ta te ko na no wa po so na ga ta ma ya ko ya pege tan ta pue osita tan ma ko eko tan ma ne ge osita tan ego ge ki so agen ha ya ko pa ya ta ma nan
1: ya ken ma ne ge a chmo sta vit man no kom pa na ya tan si tipo ka ge se deja ta ne mode de dan to ta pa ko na hota with the snare wire mode ko to ka ge pa chi ta wi pa ha swan gi tan pa ga kam nan ta wi di si Nanto iko taka mbasta tao wa pusi ko ni kahit nika nimi doante ko kudlaw iko chine ko mudanta wiko apio wa skik mo chiko tis pa kipa
0: ko skip
1: ko ha ni gay tweet man ka na tago ya pa ko tama nas pinaga tago kudlaw iko chiko ay tweet mo na morning ito gaman ka na tago chido gawa pusi ka ito gaman na kita gaman nas kani kisino magagaya ya Kaki postai wins a hitman, the guy, Penegis Christian. You got to him in a man again. A second again.
0: If you were sick in here.
1: Yeah, you were the second year, Naya. Postoyan,
0: yeah. You got ton money, stunned him, Skaki, which you go, man, can I, man, Gaki, not to go, yeah. You got ton money, if you were sick, and you come in the man, I ask it to ask Sina, moccasins, you see that they look done now, yeah. Wa poso ne ko tani den mane ki ki so si hit ma ne kum kana ta ko ya he ko mane ki ta ko namo he to wa poso na mo ak sko so an ga mu ki ya as sam ne mane ki wi ko ta mo te ko ton ma ya as ki to ya un ma na ko ya sma kan si ga ne ma no ka ak ska kan ne ki ks pa ka wa ma na na ya as ki to sa ka ya Eko tuo nama ni ki mau sakun lah, cuma ni ki wiku atas ki kut tuo. Mau ki not ki mau asing kaya semua sekuat tama ki kui sino mustat sekut.
1: Well, untuk ti maga ya kawa Albertine Whitefish, Elder Albertine Whitefish, orti oce mustahe si pihio kapi aja mustago. Muda ni cik hampun ki sace mut ki abis kapi aja mustago nate. Että wi pachis na watch ma ga ya kwitta ma ya ke gan tohtawa na Barbara Mandrell from 1981 awita